umhlaba wayo. Kwakungumsebenzi omkhulu lo wawenza. Njengamanje le ndoda ilele. Iyekeni ichubeke nophupho lwayo, ningayiphazamisi. Ilanga lishonile eAfrika, kumnyama, kuyabanda. Iningi impumelelo namathuba eMzantsi Afrika. Batshengise indlela, bavimbe. Ngingumama wezingane zonke. Kungcono ngingafa, kunokuba ngiphelelwe yithemba. Buka labantwana, babheke ebusweni.